balila sandu di bali na mudo mudo digoyang baru di ngadu dikali apo nanti bo matanang tanang manjago sansai deng.